0: Sigurabo biyahe ku Enya. Biyaha dushi y sigur ku Enya. Sigurabo biyahe ku takubri o maleta, gasto na medico, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto na extraordinario of accidente na. Sigurabo biyahe. Awemes ku Enya. Safe flight!
1: Heart Radio.